0: Autocar, autocar, kanuri autocar, akun di kai balsyaan pele balcis, na tau mana ringkoan, sakal, sakal, sakal. Juruni bena sikaran salinim na tolepal Salvador de Liva, naruna ke khaya liahpi, baki kali lo chup sham talin semaforo na jelide, di kwan sakata chupe, betengkai joga chichuk se kampotan. Aran sa shkiak likutu na kehan kwan autocar, sakal salin lo shlima rupe, ringkoan salin lo sakal, aran naruna ke tau bishaan pele balcis, di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kasi suli retalil, aran kwan yung repuesto chos patpanak mekaniko. Anina kayo na ran, kunak mekaniko api. Ang sakana siya nao siya na nil, di karun na rakli kuhuk si Belevalchis, u taran akpi. Naruna kasi buhok sa di 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy menikin sa autocar arin koban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Anjuli Cángel, Pan Cayipal, Arana, que esquina, que es Cayí, Nijol, Lica, Sit, Limatado, Ximán Rasla, Limatado, Reli, Graduación, Nacheli, Reli, Matado, Nache, Manchuru, Junac, Lutu, Ispi, Sumerra, Atin, Junac, Pichajón, Limatado, Reli, Sumblac, Maoro, Mar de Plata, Arrancuan, Arrancuan, Cocanacu, Arana, que esquina, que es Cayí, Vieta, Limatán, Trofeo, Nacheli, de Maresto, que de matka balak le kaisit, balak toke le olre oro malak plata, arana keskib, arana keskib listiala dit, o kanak na keskul, na keskib, utnak na keskastasi, na keskib kuchik, renak maga akli chakilat, arana ke kakhelak chalen lunes tok domingo, ut, na ke kule li kasriz in chichabi chabil, barna tauman sa rochoche blak chipulsha malak lak bomberos voluntarios arin koban, arani, na kwan ne roi beninkil,
2: Utlat, ang oka ko iskan, di ba, buta siya ban?
3: Ah, okwe, sek balim.
2: Sek balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kok si ebli buta siya. Erkules kutino saulio re rio bilim. Ebli halang halang chichi buta siya. Tentonak ta tsehe. Botas Erkules kutino saulio re rio bilim. Chan chane bakwilin komun sa shkabanak in kanake shua. Kuita kok si ebli buta siya re rio bilim. Ebli halang halang chichi buta siya.

kan sekali mi kumare sabanan. Miyerkules na ako ang Rabin Kili Beach. Aba na rin na kles akwi test akong rin na kales akwi test okay. Wajan sabili ang Rabin Kili Loklak Beach. Bana kay kwan na kaneng go ati na pura ba na nausakwi na to abing to okeng sali kau sirisya makwi Loklak Beach.

0: En Cobán, Radio Tezulutlán. En Retaluleu, La Voz de la Esperanza. En Esquipulas, Kerigma Estéreo. En Huehuetenango, Radio Creativa. Estas emisoras forman parte del grupo radial.
1: Ogambi gomane shabanans kabili bichang ganakwan na chal bayak li nalebak li kauslag bayak chiris majale shirabira tini kawal Dios lishche kaya nakwan abanan lish kabisa li chabili silal re San Marcos la hechol sali kabla kushka kaldo sali obroshka majal Wang katiya ko nalik na kakot ka krus sa shkawana ani kaya talin na kwan li Diyos take kwan li Jesus sa katiya kut kwan li santil musike li na ikasing re li rukak maya li na toch okre li kay kaush li na gosh kechi lok parkwit dento to ilok maya misyak la jago cha dinakting kun li kakumon kawa lisensyaw kawa Raul jago sa kwanak Yo ko siya pala rati ni kawayos puro fanatismo siya naman dyan. Manak, barki kwan sa kachol sa kwan ko, puro ko naman na chalish kakwil, aran na kain na ko sa siya naman dyan. Abanan, siya na kwi kumunis, katiyak, li rati ni kawa, si Susan na kwan, malak, li siya ilesilan na skuchiku.

mantyos nak suwek un sa lekong kabal. Nakatyoni nak soros kanapangkil, chapil kaos, nalep, uchtukup lakiklet on sa lekong kabal. Estéreo Gerardi, 107.9, Xcuan sa lekong kabal.

Mga kuwan ni siya kaysak singe kwe kuman es ko kasik balwar te kwe kwa na manali ka ulo chi naskut ke awanan na kasik balmare anan na kuya manan na kwan da kabilis siya chak Marta tukaran sa Carlos Quinto kana Teresa awak masyat sakew kana tres masyat sakew lial elit Giovanni Canairis, Mashe Saqueo le ca profeta David, el profeta Elías. De hecho, le quito gran San Mateo, tontem. Cuayet, Sacal, Antonio Aguilar, ya viene amaneciendo.

Nak ulian ako anak ni isk smus ni sumlahik. Mugo check ta chik samis. Mugo check ta chik rabi gira atin ako ayos. Kaut? Shmak na kaan shmako. Utspano ho lima o silal. Uthaan di kispat sa kalikawa o Moises. Chirisep di tanamit. Sipa na kaan joker. Uthaan na kini kwang kokya na kwan. Chiris lima o silal. Likawa San Pablo na atinak akwi chiris. Charu hunak likwin kanakwan. Nak chisawak sa lechon chan likawa San Pablo. Akala kere ru chan. Chek aks kawi lechon. Hunahak lek aus. Wangkes sa tuktukilal. Uchik ek sailet all cheri ilerit. Ana in tsakalina rahle kama Dios li kwang sali komonil. Awanan karuna kulmana na kwa. Na oklimos. Kwang hunak li chut. Kwang hunak li komonil. Siempre kwang hun na tikok tsakilal. Kwang hun ing ana wala kchiro stop atin jiris komonis jos khos qil nak skulak po chiro li recha kan khalis ut karu jos te ala rin kha kwan aqala qere rutan huna haqle ka us ana andi na ste qali kha kwan kwan la wala kan khals ni inglés ut kho kan khis li khun ka bas Barna tiklajakan, salihun kabal. Si salihun kabal, kwan li hunahil? Kwan li tuktu kilal? Kwan li saicholahil? Aran kwan li santilo sichal. Narahnashche, tsakalereru. Anain, li kapokal na shuan li kakwa rikini santilo sichal. Hana ini nashkut chikona kwan rikili kawa Moises likwiin kain. Aksin jechak. Charo nak na kwan rik lak Moises. Ani likwiin kain. Charo nak kisikero. Lahata na kwan sikea kutso kakangel sa iglesia. Shmere singgilish tenamit ni Dios. Kwan kakik in sikunilin tsakala kakiyaku. Sikin sikunin lak hunakak chiki. Sikineb lak kwak. Tiene que cuang li hunahil hunchikaus tuq tuqilal rikene bli qawa ministro ho kanakhki ten tot cuang li santilo sichal sas hunsa qalil hunak li qawa ministro qawnak sbaqa hunak li qawa ministro sbaqa tos ilayrish Makuan salis kung sa kalili Diyos Jebali San Pablo. Akala kaya reheru chan. Hunahak le kaus chan. Kuang kaya sa tuktukilal chan. Anaas ila rehun. Lis okto kawa ministro. Utana kuang karo tabano. Machaw ka hoskilak tachik. Machaw ka hoskil sa lahong kawas. Machaw ka hoskil sa lahong anghel. Anan utlaat o kagwesh kambali santil o sichal. Si kagwesh kebash sa isto likuan sa raylal, lichak likuan jirukwaib licho chitsuying. Utkwilaat chwa hoske lakshat el. Kapuro sa isto to sa agelichak. Ulaat lakcholokwan el. Pingawos kwan gatsala chwa mkarush sa isto stenemit li Dios take. Harup lini ke takek sari astal khos kabiar ini. Hanak khun li ta takek sari astal. Mugus jala lil tanak an san ting. Ah, ma khun ke san. Ah, ma ko che ka khunilo. Jaba nanak katukubak li katju'am. Khunahak li kakaus.
kwang li tuktu kilal kwang

Diosito. Tawaran sa Estepal Santa Cruz, kawa Pablo Teyul. Takesich olin sumating ka na Margarita, kuwaran Bella Vista sa kalcho sa kumingkila o rin yoko si trabahe. Sa ito rin, kawa Pablo Teyul. O ganakwiran sa tayo de mekaniko don Pepe na telembak heradi. Ah, aran siyak sa kil siyang kanay berilda. Kaya silin chol siyang kanay berilda. Kaya sa ischole blinko, linchum. O di kakakwe, kana Edelmira kakao. Kana lesbia. Ebli kui, eblin mam, harube. Kiyo siyang kanay berilda. Ana aura de pensamiento aquí arana aquí yo chaka Miguel. Kawa Marcelino aran se pata kana Olivia Cabnal, kawa Amilcar, li coco de se patan, aran bancau. Ah, ya la par como es. Mi yoga es el balsa de TikTok, Juan Coajueran, se ha dicho lo dicho que eres. Kwaye bi, li junchik, li nasi echake, kana Teresa Bak, o kana kwe, kana Carmela Bak. Kana Gladys Chok, yo gacha kamingil de kecha kel mi cafetal chen, kwa yeh.